0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ho ki pe malale tonga tope ko fribo modral mo ngongo a monite ko ni wo ful ma valo septema wa fe wa no. Ko ya ye nga hi foto tu nga hi fa fa politika le ya ke lili wa fa unga o nga hi kolo fe fota wa ki he fun one. O hi nga ni he o fa wa o ngo ka ta ha ye ko food stuff pe mo Woolworth e pe se ti valo no o kolo me akai pe una pure ia pe ki na wa ia a no totongi. Ko foto tu ke veteki ae whakaoa o ia koe ni, ko hika e lawa ke holoki ai pe moe totongi o e mea kai whakaaho. Ko whiri e kautaha miti a Papua New Guinea ke ne tataki ae pina he whanonga atu koe ni. Ko ia ko whiri ai ae Palestinia Neville Choi ke ne tataki pe hoko koe Palestine for All o Pacific Island News Association. Ko ene to'o foki e whatongia koe ni mea Kalafi Moala me Tonga. Lo Tonga ae whataha whamui mui koe ia ae pina na e whai i sau savu he otumotu wanua levu koe ia FVC. Na e pehe koe whakaha koe ia mei he pina e na whataha pe ae taki fo ou ia ki he tawata aina ae media pe mo whengawe aki koe ia ae ngai whanua o e Pasiki. Na e toho ha ahio hio o ne maumau ilahi ai. A ngai whituo I e tawhaaki koia ko te kāpiti I Nusilani. O kumahino mai e ni e mālohi au pito ai matangi pe nānehanga o whahi e ngahi matapāseo at pe a lawe aihani I hia I e puhi koia e haviri. O kutuku mai e tala matangi e hawha tokanga e hokohoko atu ai pe ai alo tāmaki e koe ni e ahoni mo pongpong. Na e toe foki ai waka koia o kune tauhi ai waka koia o Wellington pe a mo Picton o whahoko ai sevesi anga mahen Hiria ai ngā aue mo whakarerei na e whahoko ki ai I Singapore. Na e pehe e he kautaha Kiwi Rail, ko e ngā aue na e pau ke whakahoko ki he waka, pe a okumahu inga ke tauhi a hono to o ngā malu ko ia ke kakai o kwefo lau holo a ki ai. Ko foki eni ai waka ia o ua, pe a oknalele I he waha ako ia o Cook Street. O kwhatokanga ai kautaha ke teki nao tolu koe o kwefo lau a ki tau te fito I he waka ia tu ko ia ke he taimi maafana, ke puka ke I taimi, Koe uhi koe mo'umo'ua koia o hanga me mua. Na e tuku mai e he kautaha koia Inter Islander Haripoti. Whekaua kieni pe moe mea e ono. Na ne wesia a whefola waki koia ae waka. Uluaki na e kaipe ke mui mui a Kiwi Rail ia ki e ngahi farei. Ki he malu I koe ae waka. Pe a pehen foki moe malu a kaupasese. O teki na ai ae waka aia o meimei hake I a taha ngahi matatahi makamaka koia o e motsaute. Na e I waka ae toko walungi au tupu. I kaiko ia pe, ka nā nāu tūtu ni foki ke waka ikotoa ae ngahi waka ngā aue ae kautaha. O ku ke whai ai pe ae tau wawalo ki he whiria koe I novema. Ku ai e ni hia ku nau pehe kufao fiofi hake ae reipa ki he whiri moe loto oi kakai. Ka e taimita tau pe, taitaha folahi mai a ene ngahi ka veinga kempeini. Pe mahino foke fu taimi whaingata a whakapa anga ia koe ni. Ka e taimita tau o gulahi pe moe ngahi pōre ia oi nof pe mo ngahi whainga maari ki ngahi whae whapolitikare koe ni ke nau tala noa ki ngahi policy pe koe ngahi lao te nau hanga o fōtutu umai ma ai kakai ok mahino me befoki ai tupu ia ai kakai pasiki he fonuani pe whatatau ki whamatala whao mui mui taha ok tupu a ke a peseti e taha ono hiri ai tawe whaafua mui mui pe a ok uilonga ai tupu ia koe ni he ngahi whitu he motsau te hange ko o tak I he taimi whengata a whapaanga o tau whanonga ia uge e amanaki ko tō mai ia ki he kautaha koe Health New Zealand o nau mao whenga maari ia I ke nau whakanga awei toko whaange au tupu koe lahi taha koe kau nesi. Na pehe e he a nesi mā olunga me kautahani ko Nadine Gray koe whenga maari ia koe ni koe whenga maari ia koe ni ke nau unga mai ai hakao ngā au he tafaaki koe ia o emergency mo whawawe wawe pe iai foki mo whenga maari ia ke ngai whetu koe o kulahi mea ia ui mo whie mao koe ia ae kaumaha ki o gai foki pe mo hoha'a ke tafaaki koe ia o emu uilerei ko uhi koe hōloa koe ia ae tuunga huhumalui ae longa I whānau o ngai Family Pasifiki I Fonuane. Na e pehe I a whamatala me e tawhaaki whakatotolo ae mo uilerei. O ulahi ae more ae whalala ia, pia na e whakatupu ai ae tae whiwhalala aki I ngahi whamili, pia mo e sistemiko ia ae mo uilerei o gnau tufaki ae huhumalu I. Kaikehe o kia ia ae amanaki, koe whaunga ngā aue whaoua ni kuo fotu u, e lawa kenhanga o mai ai ha whakamerino, pia pehe foki mo haloto mao mei he mātua ke nau whalala ki e sistemiko ia ae mo uilerei. Pia wamanaki foki, ne whakafokia i e tu unga malui mo mo uilerei koia ai longa i whanau ki e peseti e hiva nima ai e na ia i koe i he kohiri. Matanga pe o ngongu kokomai maktau tole ako ni whatanga pe ke mo maho aorerei ko au Filipa Motulalo tua what.
2: All your favorite Pacific content in one free app.
3: Download PMN Play today and press play on the Pacific.

koe e mea pūpinga kia meitake e kia matutu to o ora ang kupapa, auraka koe akarama mau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā ki te opi te tutaki i te tūranga rapakau maki, te a konokono ni o, te maki manako, te akai taita uua, e te ta ia trautau turutaka ke, te kātano no o, e tu o kupu tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland.

0: The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono i e tātou ki a kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasile o te tua.
1: Tēnā kone te reo o tō tātou o i tūpana. E iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasireia.
2: Manea mea mai moana ki aku tamata.
3: Epitoma tia no te reo Tuvalu e tēnā konei te tumutapuro no tia epitoma. Tuvalu. Alofa ki tau whakawae, kai te ungina tau ilunga I tau kete whai malanga. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey.